0: dakyong nubi di liyim dugi la.
1: Lesa lesa.
0: Ki sebu cha sega kyu ya. Di shing tanda kila anzu diri shal. Muru mangbush ta di chu tani dindiri shal. Chikta kanga gongi na lol tami na ki za che tanda anzu ngoyo de ya. Burdo ge ya shuwa gila.
1: Oo re re re la.
0: Ngoyo de burdo ge ya lel habu di kansi diri shal. O di tanda.
1: Shekzi di.
0: O shekzi di shuk che cha che. Ki za be sor che zan. Ani ji kanga gondo na lol kebe shugo. Ani kardu ta chi gikshiri nanshi pudi kiwimichi nalole, nalole puchimbo yuzan. Ta di dirisha pudi kiwaya zoyo de gilangzo. Gili ya gila, koyo lo ngoyo de ya, jayogu trabun de chananshi, trabun de danyori gila.
1: Orisha, di nyele gila, tanda nga zu chungtu le to na desu chung. Ko langko ki, ko lo namba sa che, dinte chik pecho shu chikir wala.
0: Nari.
1: Dinte kambli ya, kare suko gin ginpa chili ya, gintwa yanshik, ngaransu mi, lūbī rīkō nāng shīngi tīng tīng tīng sāng gui tāng tīng gyōla shī.
0: Lārī.
1: Tōnā chūng shā.
0: Tī chē tā ngō rāng tī yāng kī lāng zō tānda mī tānda sō gui nāng zīng mā nāng shī tāng shōr kī nā. Dūs.
1: Ō rī.
0: Dūs. Chāp gyab chē. Chāp sī nā tā kākē shū nā ātā pātā sī rā dūs pā chū nā rā gyab shū sī nā. Tī nē yāng ngō rāng lī yā tānda tī yō rī kī nā. Pā wū shī tā nā shī kī shī.
1: Ō.
0: Tā tī chīk gyab dū zhā nā 저거도 체면은 언니 불도 기용으로.
1: 어,
0: 아니 기기 단도 사과도 코 기다는 식 나리아 유자. 거기 건도 나로리 케베 주고 그도 디제용도 불도서 시키는지.
1: 제제제.
0: 된제지 시작이라.
1: 레세레세. 너 다시는 결라 단데 콜레다 용고 디손 초부자 된다도
0: 슈트르유나. 유기라.
1: 레세레세. 알레 파섬데 공예스로나.
0: 레세.
1: 도지.

0: Tujuan antu langgar tuan ni dona sila zirong langgar tak jongi sijen ya bu makan na kiran kalau cendian sila zirong am.
1: Tujuan antu langgar la sijen ya bu tuan ya langgar ki jenjari ni reni ki semua tuan kiran cendang tiap kalau si kalain.
0: Langgar tak jongi zen na peta.
1: Di ni awang cah tiap tinju kunjung ju kiran ki jundian reni ki langgar la tak jong cendang ni langgar ki lula la jenjuru jauh tak kintu la.
0: Dine, kiranki, langgur ki nungtan loa la chunjung chita ne, kolor shibshi chita so, langgur tunggup ki junshi te kendo kanglik yong tup.
1: Tata, kiranki, senshinbe lichen dini.
0: Dimdru tete lichen ki nangse lichen, langgur takyong shibtingi.
1: Lange, lichen naan shukyuru, gusu shu.
2: Ache utu ki gupsu. Tangtang sishung ki shumin shok gyorfyu. Tserita tunbye kone nirgo ki se che kwe.
0: Chajar lungzup ki jesu, zebe kimshi gyartu minglamtu chanye yinla. Rilu ngarsin zebata, miyu ngarsin dewe kibarni.
1: Cho ji le gang e yu tu cho xi cham jie ni ro qiu le yu nan chu mi chi sim ji ki gang e le number ge wa che gu
3: cha tu su nem xin wen da ra tu gu mang zam che ba ta cha jia pe gu su cho ro nan ta zang bu jam yang sa ru wo su su de mi zhong
0: 日日以女子人格特别格数，强调社会妥善，人员妥善格。

0: Tujung an tsu langor donwani dona xin le zirong langor da kyong gi xie jia ya bu ma ye na kiran kalo wa chen tian xin le zirong ngam
1: Tujung an tsu langor la ji jia ya bu tum na yang langor ki jian jia ri ni ren ni gi se mo tum na kiran che dang dian bie kalo wa xi kala yin
0: langor da kyong ne zai na pie ta
1: di ne wang cha dian bie dian xu guan zhen ju kiran ki jun dian ren ni gi langor la da kyong che dang ne langor ki lu la la jun shu wa ju ta qin tu la
0: Dine, Kiranki, Langor Gi Numta Lola Tunjung Chitane, Color Shipsi Chitanso, Langor Dungabgi, Junsi Te, Kendo Kanik Yong Tup.
1: Tada, Kiranki, Sensibi Lizen Dini,
0: Dimdu Tete Lizengi, Nangse Lizen, Langor Dagjong, Shipini.
1: Lengi, Lizen Nan Shukuru, Gesu.
2: Rache Utuki Kupsu. 당당 시중키 쇼미 속결휴 체리타 튜비에 꺼내 늘고 기세 제구

0: chakjar lungzup gi ji su zhe bie kim shi gyar tu ming lam tu chang ye yin la ri long ar xin zhe ba ta mi yu ar xin de wei qiu ba ni
1: cho ji le gang ye yu tu cho xi cham jie ni ro qiu ri yu ngan chu mi chi sim ji ki gang ye le number ge wa che gu
2: chal tu su nem xin wen da ra tu gu mang zam che ba ta cha jia pe gu su cho ro na ta zang bu jam yang sa ro su su de mi zhong ji ju ki ne qin ying ga ta bie gu su kan duo se pu to san ni yu tu chue ge

singlenge tadin gi sagore risa mingmar ki timdeu theri lizen ki langoro tagyon sibe lizen thi shujam thaga sigi nganam zo sago chimena yanggar jeyo.

0: tanda. Nangle ge chimbu din zhe dang jie nga jian guo am zhe zhe ge.
1: Les fa la.
0: Dang wo ne bu gu si nie de luan ba la de qiu zhi ran le duo. Xiong du chan ba ne de zang guo nao yong me. Da ma zan ne nian cao jing zhu dao ji de la zhu qi mong zhe mo du zan nga da xia sen bu ji bu qiu ni me du. Da yin ne bu gu di ge sen zhe su ge.
1: Ba la. ngai phu am son da sim ki bu ne yin gu de yin ne phu jing zhu dao ji ko de sim du de zi qi min du
0: ta dang da ko lo jin zhu son da wo ge zhu yo ma re la zhu qi mo de tuan jie le ji bu la ba le nie de cha ro che na yao ge zhe yo ma re ta ta mo de xing bu ji ke re ka yong
1: ba la ta qi ma phu jing zhu dao ji le ge ka re che ji wo ne ga yu na
0: ta nga ran zu lung ba Tadang kya chibu ozu yore. Yine, ta tingsan luu soka zhonyeg midi gomru gomru qin zan. Ko luu soka dambi yina, yangbun zirzi chi chame yon.
1: Luu soka zhuro qe a yon, zhuro qe na da yagu qi yon ba. O, bu qing zhu do zi luo lechu. Bu, chong zi cong du chue sung e.
2: Bong amla, ta chong zi cong du chue sung wa.
1: Bu, du da, ya qia kang dun da ame qia kang lu. Yamin, chatsaw khan tunda.
2: Lesamla.
1: Chondu nangdu kharirido.
2: Chondu nangdu chatsangye sindri gyabyu. Chondu yonggu minane, chondu nangdu sindri gyabnye ngachi gwaridwa amla.
1: Jisha, jisha me.
0: Bu, tachi na chondu nangdu di buranga ngachi shioda.
1: Bala, ko nangda yoma ri, tunrin lumjin jimbe mi ri, geyi da piyu niga yahu yo ri.
2: Bola. Amla, tērīn tsōntio kāngliyā chōngbio nāgē zōnggī yīkchī shkūchā nās. Tēnāl, ngā rāngzū shīngbē gūbūdā, tēnbā, lāgbā sīyā gā sāmūn kēsē chēchē, sūsū lēbā chūbūdā, sūsū kālē gībchē, tsōhā sābāsh kētūbū chē wūrī sūngī. Tāntō shīngbō māngzō gā nīchī jē, chōngkyō gā lāngkāliyā chō tūngkēn yūn tuanshū. Gēgabnē mī tēzhīk ngaranzoe dus deyad mi duwa.
1: Ame pu, tinsan sechu sangbo yoji di ame shingu yu. Yine mangzo ge niti je chukyu ge lamna chugen mi kazu yoji. Lega di ngaranzoe jume yu. Dile nima kashi ge jeli ya pu rang lu choga zhuro chi. Dinde cheba yina nganzoe nali pendo disu yun ba.
2: Amla, nga zidong gambio zili ya lu choga zhondu mi du. Nga nguwe chi ya je zonji gebo semgi. Nganzu mirab ne mirab pali ya shingle da zhongle korma do ma shingbe lu gyu de le gyundo shi tang gu gi.
0: Bolun sa di ya ya le ya le labu tinja yo mar da.
2: Bola, tirin chong tuyo gang li ya le gati zo si shu ne gya byo roram che jo sung sung wa.
0: Ka zung da. Kure le lan do yung. Bolun sa di gi gada nim do pa zhe gur da. Kure ya chong gu ting zu tinja yu be. A. Ma zan ne, kyor tantabu do, labdo timze deyab ma do, chonga nyamnyo kaa gheji me ba. Samlo kenza dinda dungu degri.
2: Nye chonga ne genyo me ne, chonga gyatang liya nyamshi chinyo yu. Ma se tingsan chunggui chukda chenpyo chegi, Xiangang ki kusha li jia chengsi ya chuyo ri. Kwangia ma zi chunju ne guo zu je, tanda bianjo domjo denpa kente chenmin lu yu so, nye shingi yu da.
1: Achi, da pu, rang tanda lo chunju ri. Tien nang chi yi bada chua ngui lo gha zhi, da pu rang ge, mi lam nang ge gijie sun zhe xie zhe ma du da ngu.
2: Amla, bo la, tando ba la chi. Ki na zui, nga kye bine chi, xuan bu dung me wo chu zhe chi ma cha bu du, gu le shi ra gyun yong shi. Ngu ne chi na, nga re thari lap zhe chi mo zho tu na sam chu, da yi ne gam ni rang ge gyu chui mi du. Nye ngu ne, pāmbi pīn jīgē ngā jūbē rīwātī chūsū tāngsū. Tā yīnē āmālā, nye tāntā pūtō lopchōng chēbē shēchitīgē dāgāsū chōlā yūnū tāngmē. Nye shēchitīgē lē tīngjē kīnā zōyā chīlēn sūyā tūp chīgī. Ngā lūngū nāngi shīngbīs chēwā chūnē rīngnē tāng jūndāng yūbē tīngdū kī shīngbīs chīgī. Gō gīgī jē sōhā sāb tū tūbē shīngbīs chīgī.
1: Jīshā, jīshā āmē, pūrāngē lūp tāg rāng zhē āmē tī. Gwa ge ge che tsuwa ge tuwe shingbu chigu ri.
0: Wa da cao rang shigde rang babu chungdu da jigbu chigyan ri xa. Lega tole ya.

0: Po, jingzhi doji.
1: La ba la.
0: Purangi siya tutu di danche na, simgi gi kenta xa ca yong yu da.
1: Ba la girang simzha na mogo. Ta pochi ki zhoyu na, pomo chi ki zhoyu na.
0: Kinyi la pu pomo karu chune, nganzu kimzang di apsu re. Tingzang tangi gyurju goye si jun yabu tingzhi xio re. Purangi xingbe arle gong su zu je, ngaranzu chongzu di dan, ngaranzu kimzang chubu da garab su yo re. ngadan rang am chunzo ngo ne xene da chao xi bang ga ne yu chun sam ma do lu di sim di ya da ne zhe ru yo di su xi su de
1: les pa la di yu

0: Fala, ta chulo shuma na. Chulo liya lhaku chimbo shibji gyubgi. Nali aphe na.
1: Yo, yo. Ta tenam di ina kharcho rata. Talu chila de tindra chato khashtu. Ta kwa chingdru doji leta ka liya nyang deo rinya la. Pugu di ina khanta ta.
0: Fala, mese nganze pu nangda mindu sigi. Tute nangu mindu. Puliya rinne yuza, lamsui kutige tongji nangje. Kuti kuran le yuigwa liya monshu be gubla. Lega tsama ngaranzu pu jingzhu doje ya zi degi sikduwa.
1: Ta tindreshita ayin naba. Kochi liya sholeche ka dhutin tangburda. Ta ko jindan tindreshita kubayo re. Wata ko yubdi borsho tagtang siyadagri.
0: Bala, pui lega oos chigi yubzadwa. Tisha o ngaran.

0: 行内桥越过立前南连总桥外赶出去规模立前作用修建民主营提领给立前南三个南区年两坨他是重启大市区地前重叠边那重区越过周三列团狂批清白过谈外面人年许下给控诉独白是自重启看不总启看白重视过了就读他是创建邓雄总体党主任德育推进国家规制学院班前几年三线能够各自学研新开两届平均期如果来日天推入狂美落入解决内狂暴报告促进中央期配给来全国期熊民从的天安排团年党中央期平均第二增龄期如果密室开清系统组局让车卡塞顿拿瓦塔西剧团南站门卫西天民的所贴东角起修切入清点平均给预国更新团来狂批主角团人类军进团送给切据贴卡桥三段切入戏他且预国团来贴平均给盲错雷秀团拥抱潘伦永王切据开启特朗西团接受人路去平均三百军队三百团错话三百狂批三百间万把七百开启隔空系统投入戏你对平均龙青年轻雷空给三角鬼看他是创建大市区地前重叠边那重错据点重组体推民期人类与国的批改当年制度点别重新组装起催挂了呀简直许多重催艰苦为我就切把心呢边那重促年破了着别出日月了多了形式性不月吧天马菜于体年二个短别充裕银别岁岁养月不行边那重促年健康可有烈性人类期梦西中脱不月别重促体水军期日在切过一个团二个短别出提醒出他张不解娘把拉索团满娘狂批当托推明期人类遇过了第一年重组配给东为特区定性预示下面了他是重启大市区地前重叠边那重组艰苦为重组遇过来日了第一年重组边叫配给东为过我就难为这个几三拿的
1: 他等待第一个班的呢有的第一个是帕兰索队是的所以他们可能是能做边那龙北的瀑布的呀那个人不不得接但是小小我不得马月啊真的啊就地边那种铺里啊错节子是多其中东北但错七小的话不定的本来错就是啊你地基就这么过点到干的呢这三叶怕着是大概呢如果人地是吧徒步旅游的我点子错脾气我能把住过来第五的把亲那做等等控制刚那么是吧我的地那样亲错几个我的家错的那家把三叶都是要是龙不学奴我的呀你一个要乖乖了啥叫了乖乖了你学下的那家你把垃圾在但是三叶都是工作刚刚过年嘛，他们过完了是对，热交了了。他就说，幺二幺当，你几工不接住啊？当你俩可能是你刚给你学些做事情，他的啷个你的当的，没事呢，说说心别啷个的嘞。他确实呢，老安在给，确实就是呢，让自己给立住头呗。确实今天是月是，人呢刚吃上那嘞，当的欧顿呗。确定的，等下俺们确定啥了？第五的呀，出名几号的？后头别出名啥了？等下成就确定啥了？他第几讲了？就送给这，后头别等的，那需要嘛嘞？就送给这，等的我都是同样第二的了。俺们等下个来讲做，讲等下人来他找一点叫等的，压，就压啥的？他要求啥的？个来是。俺是怕这干了着多啊！俺你从前面住了多啊，可能是呢，俺做亚地用，他是吃鸡蛋不嘞？我种出过来的呀，就王国国对怎么亚就亚说是，俺地用的怎么呢？可能俺做亚个亚这吃上来了，他只亚干卷亚个，他只带个是，他那零下啥了，地地啥了，他这做干了被你马上光吃不起来，热多了。丁丁吃上来了，他们那路丁丁的吃上来，丁丁养做鸭鸡子，二的呢，过来第二个鸭鸡子，嘛这么小鸭鸡子，二过来的鸭子给他多么的干净，看他光大吃不起来了呀，二的做鸡，人呢大，你呢呀，过来生年嘛，给他去，陆局干呢，这的做干给他去，鸭子个人呢，的做样做过来麻辣不起，送鸭子啊。Yes, John, there's that and the old one by trust is my daddy, trotty, caressing, downtown world, that said her goals and did it well. 다들 접고어래라. 저디 저디 그래서는 딱 네마가 저랑디 슝디 되어래라. 디저장조 다폴라지 대니 공부서서 먼저 트레이킹에 다들 폴라지 쇼래. 아니 디저저 그래서는 고난이게 네마가 다치 잡수이네래. 네마가 추지이네래. 다라 배안저 다치 저 자제 디지털한테 좋아하는 매그 미리네 수샤나 샤쇼레 아드네 림시 림시 제안이 야미 직 미리네 수샤나 주야 저와드마스네 첨부제다한테 디유 좀 간지라요 말에 가르스는 간서 딩사 지조간 야타미 시 샤르네리 간로 초쿠 중네르 시죠 아마라 이네레 코 가르스는 간서 녜마루 규 예브디 타그라 어 초쿠 예나타 메나타 타란샤 Antine savnde mi tung kunte ko ton ya ko ti lo ga lo o tos che che ni kor manyam ta chi khong be da da ani karasen shun ji cha ani karasen kyun ji cha ti zo tan do o tos ti ares ani o tan da ti ri ka sa o don be pe yu gi ta an zo chong da ti se ta ti ni ma ta chi ni to kami kutsu tuwa ne che pa tsu ne che ne shuwa ten chi shui ta chari di marawa jib chi ti tuwa an chong da di ma tuen ba an chong da di tuen ni kare san ngan zui de ya ta kare san ge ya ta chi nye san shui ni tak che chi nye mung ku shib chi pi tuwa lo li re tengu nyi zi sum zi zi zi ga pi che an tang re tuwa re min tuwa luk yu kong kye si yuwe mung shi tuwa li ya an zu chong da di che ta an zu di zambay na kwe ni re zambay ka wii ni re Tā tsū kāng lī yā tsōng tā tā kārāng kī hua rī, āu tōng bē tā pā yū gī, nī kā rī tsōng tā sī. Ā tī tī chā chā tā tā tā ān tsū mī rī kī lā kī shē sō lē, tō bā tion tsē, mōng kū chī kāng lī kā yā rī, tā tī tion tsē chē kā kū tsī chī kāng lī kā yā yā rī sī. Ā nī tā tā lē chū tī mī sō mī shō shī, ān tsū rī mī shī chē yā rī, kā rī sī, ān tsū tion tsē rī, ān tī tsū yū hua gī, tō bā tī shī rī tī tsū kāng lī yā tī sī kā yā rī wā rī chī. che che ne ya le ti ya jimba che ko twa jimba chi tu ma ya di ko le te le hab chi le ya che gu min tu ha zo tan te di wa re chu go ran cha sha ne le tan da chu go kha chu di zi chi yo re ta di na le ya chu go tan pe chu ta tu de ya chu chi zi chi wo de se on pe chu ten ge sta di chu ran ge chu go che che o chu ta che che A ti te tsu na le yang au tong pe chukho si nye rab ta ti nre yang kwa lu kyu yu ten kyo chukho. A ni ti nre yin ti tsu ma ta kwa chukho sa te ya yang kare tsang pa ta ya ta ti tsu ho. Ta ro to tsu ta ti nre chikho res. Kwa tsang pa chukha tang kyo ti ta tsang pa nyingpo ma cha ab ta. Tsang pa ten te cha cha ya. Tsang pa pyu tse ya yu ya. Wa ti nre kan ti che che ta tante wa tso sung kyo che ti che shing pe kan. Dir chi. An diri shaak saan zuu kyun yung ge bai naa taa chik yun juu zibi yuwa mung shi tol yaa taa ni karasan an zuu au tong bai pa yu si bai naa taa dii karasan an zuu indi chi che che taa tanda au tong bai di pa yu si a di le an zuu kye chi mung ku chi di yo re zang ge au tong pa che wai pimpu au tong pa che wai lho gai au tong pa che wai ni karasan le se bai naa ge au tong pa che wai xie zuu mang shi tuu ni au tong pa mung ku yu kyu re mi yinne le karasan au tong bai tanda chung yu sa di deri sa di gyum zir chan karasan tanda au tong bai kang bai shu ki cha zang yi ge karasan nga zo bai naa ge zu sumpa ta nga wai eru de ya cha zang yo re dine karasan au tong bai tanda chue ten che ane dine au tong bai ame chue ten saro ane dine chi wo pong bai chue ten saro ta di zo gang lo yi ge thwa ya yo re le dan zo ne shu rang so che che ane tanda sung kyo che che tos sha sho re se ane di au tong bai ta pa yu de re sa di kare au tong bai ame ten cha ta chi di zo gang lo yi ge yo re ane kore de mi dine re sa gyum ze mi ka se me ba au tong bai mi pa yu re se le ba yung go ma ra la kwa kong kia au tong bai ama ne che gang lo ta mi di zo gang lo gui si gui da che che ane tanda au tong bai ta kare chup chi ri di mung ku chi di naa chum ri, lu gyu ri, o di cha chang kur chi yore li. Ani karasa ngan zo ge yong ki, ani chung kam da shi be chung zi che, ani yu go da ring ne chung zi, ring ne di o di tanda o dong be, ani lu gyu da ring ne di ki di naa ya tsui di yore li. 어딘 데스 제네 단데 유고 피게 드라디 간을 야 야밍 가래 어 컨트롤먼 구치가 어우던 배다지 제나 망 처음에 뭐한테 저래 야 냠리 제 도스 피니티 초도 동안 아니가 어우던 배 가래 다리 제베 아니 진짜 다시 지금 망 시교 아래 다디 어우던 배 다리 제베 띵유감리 제 띵아리 제베 어우던 배 렌조리 제베 어우던 배 데그리 제베 어우던 배 눔자리 제베 아니 그래서는 Tawa awtumbe tabri sinyarawa, ta tawa awu lu bonsarawa, awu kurto awto sinyarawa, ta jinti mangu shibche warayla. Ani awtumbe tsori sinyarawa, ta tso yami kwa karayasana, shesu manga chichache. Awa tso yami siga pinye di mangu chituwala.
2: Ani awtumbe di kinazu nga chichan diya ma, tsongda asogura, hantan dindri yuwa chadiyo, prale?
1: Larele, ta tanda awtumbe Payus che tanda ni tong kya mi chumi kune che che nungan zo chongda tata mi oktombe lungba rang di song zang chumi watos chongda se ko ta ka chi mi yang chi mingzha ga mi sukutwa nungan zo ta mi chi lungba ta ga mi che lungba ta ga nungan kare oktombe payus che che nungan kore diya di kare ta chik bangda yue meng shi to rang zo chongda se re chongda se oktombe payus se ong di nal ya, ane rik mung kuch lu ya karay ta chi togwe di chi di tumba lo sum tak ta pi tu mdo ta di ou tumbas di tumba ta chi kwa yam karay ta kyun yong kala ming ra chenpo so che di tumba ane ong ngana zui pe ching ki pika mi gong shang ki ta di yomar la zung gong shang di e o di lo sum tak ta o dos le de re a di ne che a chubo an zo dos zung ta di di chompre ta di mi karasa anzu tuyungu yu chim da tuyumbu lu da tuyumbu yu gane e wadi chongda zi le che sho re che shi ka chi mi ta tanda yang chongda gane ya mi jik ming zha di habdo kyo su su tan jo chi mi ten kyo de chik duwa ta di mi kuna zi na ne le ta re anzu yu kan che chim da tuyumbu lu da tuyumbu chi gane wadu zi le shu che ta di karasa chi karasa anzu ou tuyumbu si tu zumba ta mi karay mang zho da chik gyobo roko cha ta, yaa kwa karay sago chi nye ta, ane karay shusho to nye ta, di zoya pe nev kye kundu kye che, ane di ka nye ra ten kyo di mangzor ma, kyo yung mangzor, ta ta mi gyobo ya roko cha, din che chi di indi zima, ane zi sem na le, ta chi di che uro chi che che, ane di zoy nye shuyo ri gila.
2: Ta di zu chongda di zu, ma zu tuen le yi di na ro le, tuen zay ka chi uro, di zu gyo uro.
1: Ge uwa re le, tanda pe cha sha na, zu zamba ta, di zu ka le ge uwa re le. Zamba taa di tsu, anu awdunbe payu zamba si che. Anu kwa payu ni che zamba ni, an tsu taa chi lemi chi suyo rwa. Ka chi di diri duwa la, taa kwa lu gyu taa, taa chi karasan di tsu ya du shi shi ra, me tengyo di tsu, awdunbe si di zamba te kaa mi gyu zay lo la ya kwa kwa to nye ngun zik su che. Mi kwa kik zi shu nye taa kwa tip tin tere, taa di awdunbe li sa che, nye shi duwa la. Taa kan tsu mi ngun zi, nye chi gyo ma rwa la mi. Kwa yangtawa ngay tisaa di kaan liyaa chashan Tso chi shao mii diri gyobataa di tso roo kuchaa di mii Nyamaa chum kari yi nai di zunaa li duwaa mii O a mii lu gyu kaan jemba tisu shee su le taa shaa A kwa nda chi kaan ngay tsi shukaa di
2: Nisa
1: tanda jita san zi di liyaa u shibshiduwaa mii Zil ta tanda jita san zi anzo Diblaa nganzo sishungi gyabgyo kal kanzam naa yore oo tanda mangzo li yaa sung dito ane shimi li chaya da ane lak zing so dito yaa mi shimi li yaa lab yaa a dagni shiri karasana dwa yaa jik lu ri dwa jik me kya yaa tepsi ri dito che dito kan gyabgyo shira naa jos ane di chaya chana diri kasa zangmi do yaar chana Tritisan tisirwa, nidwaan kya mi chumi kyaa loo la kyaa kare nga chansu loo yaa zo zong zanzu buu ki lopchong la. Di ka loo yaa anu kare san diblaa chi taa loo di zo lopchong che anu kare kwa saa chaya ong chwe zay ri, shaa zay ri di zo kaa loo anu pika lopchong che kaa di shuu chi di zumba ngang zu dwaa ngang zuya dwaa taa tsambur chi. Kwa chung zay lay go ge ane lay cholay toob da ane karasan chuu cha gen di toob may ba ane lay yo gyuyar di ootir chi lay lab yuwa so chi ane lay chay nye tong gu lo liya an tu zong shing zho chu ge ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་ཡོད་

0: ཁྱི Dina shukche, an tempit gyalya, don roku che che, sun dat yetche, an anzu di dap chi chi du, an yungbo yao chung suwa.
1: No, nes. Kimdu chi niya yungbo, toshir gze si rin yun
0: adi. Tati zo yao dar yil. Tati ikab duwa che na, lo chi yi da yungbo yao shuwa di, gom shi donze, nga donze, yungbo yu tra.
1: Nes, nes, roku kimdu chi kruwa.
0: Di nishi ni duwa, an yung tsangwe gawo dabri. Tsangwe gawo sin da yung kwa di, yāng dī chēpsi tōngā kōng tsē tōp tā, āni kō tō chēmbarishī. Ān tsō sēnshī tā, pīne rīwī nē tsō tēmbarī. Rīwī nē tē yā tsō hē lōng chā ngōr tī, hē lōng chā nē chē ngā tsō tsō tī, wā tō sī ngā rē wē chī mī pā. Āni wā tō sī mī lē kōng kē tsī tā, tsō sēng pī tsē yā tā chī kā sām tā ngō rā. Wā tō sī chā, āni sēng tā tsō lē, sī shō nā kī tā chī nō mō chū tā, kā chī chū tā, khu nā tsō yab kio chē. ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས shibshi chawam nwaala. An de zu yang kwa kare pungwa sewar gyu je tu nye miga misho shira che tu maare. An yang lingale da de zu yaso zu yang dik zi chi lu yorwaal kibia che. Yon di tra zay tobe na le zu yuri, kyaro sisi le zu yuri, kwa kan zay bugo yo gyu da cha re nindar shidakwaan gyu uwaal. An di indi zumba yao kwa di yungbo yuwe mungshi to la shoga ya kimzang nangka le kya kwa to che nimsha indi zumba choga na le che. Dine kwa nime to si tong paal lo zong zangme zong rin di zumba tsu kawa angzang sha shu ra. An di zong, yang di zong ka zha di le da ching mungu shibji yu na ching ma dix dix ma shen na da chonggi na zong ka zha chim shi chi chana chana ya yong je kare se nga zu lingka tanga yong ni da di zu yong je hapto zi zi zi zi sash ta ne kuo na di ya wot kwa la no si nye chi ngwe ne cha shen le kye se ngwe de mi ge tong le la kwe su su chi kuo le chom na di chak ma ra ngwe je ne le di zu kan to an zu sam ta che kandu chi di di shi tanga chi kwa le an ka chi sa la ya mi tam yi chi zo pi ge re mang zo ra wa ta su sun de wa le ya ri da so ra kub chi lo de ngyo de cha si lo ta chi kwa gyu rim di kare se pe ge mang ku ta ka le mang ku chi na di ai kwa di jay tu si gi la
1: tang an zu chao me di li tu ya wu zun je tam da pe san di le di la bro
0: re ge yong ge
1: chen ze
0: chen ze ke de cha ge de ra ge
1: ne ne chong se ta ge dong wa sa ji wa
0: ji le ji le
1: da mon de ki je be pe san ji ra do wa ni do ji lo
0: de de re ni cha sha ne le dan da de cha mi da de zu lo chung che di mi yi zong xin de ju ne chen ze ge lo chung de le da a ma zo zhu ri de da wa ma chan mi mi ro le mi ro zhu ri de che de re long bu di na cha sha ne le Anmi nea chashanele nyema yungyo nea tere. Ta yi nilay karasan nea suyun chashanele ting sami karasan tsiri da tunbe. Ani nea suyun tsu karasan saba soya. Ante suyun je chik karasan tsamba da de tsu shimbu yuwa. Nili ya tunbo tobu yuwa. Dinte mung shi tola ya. Ani chik lak tsege leng mung kuchi lan shuwa re rinpo kongwe chashanele. An suyun san chashanele mang zola ya rinpo mebe suyun san. Tā mēng kūchī tē shō rē. Tā sūn sāng tī sāb tīn tē chī lē tū tsāng bā, sūn sāng tē yā nye mā kā kā rē sāng ngā tsū tēp lē kā, ngō chī tāng tī mā yīn bē tī nā lī yā sāb kā rā kā rā chē kū kā rē. Rā rā tsēn tī tā tū mbē mī chī chā wā rā. Nā lī yō tēp tū tsāng bā tū tsū kā tū tē kū rē, chū tēng mū kā tsē tāng wā rē, lū kō sī kā wā rē. Tā kwa mō kōs kia wā rā, tsa mō ngā yā tū tsū kā tū rā, tā tā tsū yō kāng yā tsēn rī tā tū mbē yā, chī lē kā mōng kū chī chē shō rā, ā chō lē kā kāng chā shā lē rī, mī tīng sā tsēn rī tā tū mbē lē kā mōng tā chō rā, ngō chū rī ngō kwa kia nē rī rī kū chī yā yī nē rī, sō tsā chī yā nē rī, tā tsū yō kāng yā tā tsēn rī tā tū mbē lē kā mōng tā chī kū tū, ā nī kā nē tīng chō tō pō rā chī chē chē, chūm chē kā rā kāng tsā mō rā chī tū yō nā,
2: 生给人家控制人家去三主话题呢 총수티 망원바 무투디 베버친부 무미리네 슈샤탄 검주 유골키 진중 구용옥된 제디 지도된배 총습 달개키 럼부지양소 동교인부시
3: 지신 촛숨키 지소초외 두구기 추나 안수 정인내자세 지딘라 심쿨치발 안내 곰신경
4: 燃起燃了西一勇我西塔米龙土香味宋年提门银板燃起燃一个七南归了连记西困穷勇暗俺村总当端当将你卸掉天我没多能将马用谈的开朗给透了我也堂过来七位那我读呢连记哭思密的兄弟燃给燃了给别七了不得了中西
5: 怎么能确定自主去别为新旧年书席去呢怎么能去每日用去长博处参与每个一个呢每次了新看给给给刚也确信与机会与天呢长博堂恩给咱们席看了一点健康每次一套你们都知道讲新别民忙不耐当银俺催生不然什么月别苦不堂冬夜超过铁的日系水生昂出入米当呢强烈云进行烫住过这三次
3: 我讲，搿忙不行了，到了省团没本地，到了一趟随身跟米当我看了人的，火腿没变，到吃忙不行，让给扔了给呗，两百银。听说给新康这边老板发了的，新康地摊来请你到底西夏有的，新康地摊进去团南一样，来了尊心，你可以米南作为供客人。
5: 全大体你立把竹通呢几点天刚一起桥瓦西先土面积送月我跟你讲那个女书记错为出租了汤金直径在为生命铺竹汤旁边边去赶紧落个了那么汤人气怕大人都去呢家住给金巴德边人意起大的强身旁日本老板阿迪里你大的送月天
4: 让你给高度电梯起步，且以苦肉所给给铁的门银把人也赢。没有给钱，让了仓边村里吃的康贵人点表月结送。这天，每一名菜的给当几个人来买吧，看了银。俺村让你先给通囊了这边无数起居的下年，让去让你了年纪他前边年纪谁他？对我们身边多数些不呢，早晚呢久久买不停着看那银的，叫囊他热切给弄呢。
3: 让起让你久久提银了，今天提了三康的旁边配备旁边信息，今年讲明。天哪，搿不是一切汤，搿不是胶囊，搿不是酸囊素，提到咱们总体帮助酸汤。让起让了人气汤，下次有呢，俺去西南，俺去宁土都别神秘铺出汤，旁边边去，赶紧落个说下次汤，前去讲土。
4: 让起让了恩居人怎么人能谈，开个铺竹村南位恩居提新土，让起让了一年，更有马日，可怜人的是松若。多呢，对提林的松，做我其他的车身车样，让心让了晚位，心了阔车贵的，让起让了人吉他，让起让你前去用滚速说。
2: 新康车店路途南南的新康车店给早起别地摊去人一趟地摊去基础专柜新格林格看不习惯你昨天香港所西大康建给不谈农委所全部坑日西把康度内有账看不新明天这是穷时昨天内有你平壤江江给乱路谈西子床客去乱位如今么来也请给亏托内有进 下车从不总谈八南总，强敲三个总谈。 높초 띵게 종 로초 야갈키 젠중 쿠이탕 지규 종티 찬용 토체 야촌 외래 지치시동 둥게인 싱규유시 종티 용수 유고 퉁콩 편숨 차고 유배 견 젠중 쿠이 숨주소 숨잠 유바타 티낭 렁촌 윤촌 주초 잠 유시 민찬 니젠 댐베 최대 님의 유고 젠중 쿠이 티니 제로니동 야미 죽지 로로 Rangyongjong Mima Sishone, Rangyongjong Jimbe, Yugo Chagjan, Zenjong Kuito, Jendim Chipshi. Nuan Lunang, Jong Chinang Tu, Tianyan Lodishin, Kongto Chimbomase, Rimshin, Kambazon, Diniki, Dewe Yugo Zenjong Kuito, Pegge Joshin Yube, Kambar, Yugo Tu, Pipkin Tu, Nibar Tu, Pipgube, Nesi, Chayupshi. Chudin Nime, Yugo Chagjan, Zenjong Kuito, Rangchung Yunjong Tan, Misu Yunjong Jigdu Du Yube. 작전진중쿠토,긍지달러큐바탄,캬그룸,워차치웨라조,자탄독신게바,리다나가망와,작전키에군바,최대님아탄,최대님의디추,내게처부,나럭키카종,캄베추젠소유시,금총니,캄베춤스시베,두미인신,캄베윤의튼기체베카텐시키,명임시,티니,표기망추토타웨카텐치앙아쉬시인베, 표기 카덴 키 메보 시베 천년 간 유시 간베 춤시간 지로 니동 야미 쪽솜 로로 표랑경 중 진베 무미 진네 쉬샤라 젠딤 쳬바타 티니 루페 뷰자라 정총 키 촌나 뷰타 갸과 신인베 최시 밀로과 타 뷰고 타바 춘잠 탄 덴바 제기 케주 덴 유시 뷰닝베 급소 저실룸부 권베 촉친 도칸 키 체주기 카덴 인신 디 루규기 투윤 진라 Nanyam Deva Shik Yubshi. Siamla Shizu Chongkir Kamba Zong Kambay Chumsi Ngumi Rine Shusha Lakze Ki Gyunzinba Yang Lamu Lata Kongki Gichu Tsu Kambay Chumsi Lakze Peke Dangne Yungbob Sobe Gwarki Jibob Chisenaad.
1: Nganan Tsu Kam Chungki Da Gyunzinba Rwa?
5: Dela.
1: Gyunzinba Gdunne Tsu Bde?
5: Zong Rinbi Ngumi Rine Shusha La Nyedong Yami Jubshi La Tsu Wala. Ti Dong La Darong Nang Rino Di Chumsi Daan Dugwe Da La. Tī kūtī tī kālē kē tūlē, yā jēbē nūk tā tīngsān lōsā tīng jēni, yā jēbē nūk tāng kō tālē.
1: Nē chūyō chē mē tō?
5: Tā tīngsān nē tī lē lō tū kā chī chī yō tālē.

Singalengi, tanda jirang ne mutu zhen xin pati ni langkoro takyong xebe li zhen ti yin. Xiamla yin na mutu jie nganzu li zhen senro na.

0: Amla, Pala Lopez.
1: Pala Shuda, Langal Kule Kamajwa.
2: Katosne, Sharka Gandai. Kashovich Komch. Yada Chang Chances Shilusta.
1: Despala, Deshua, Nielengasinko.
3: Yanang, Baba, Yamit Gibjeda. Deuchiote. Takale Kas. Josephin Jeto.
2: Ranzo Josan Nanda Mindu. Talutzaga Yata Chirisha.
1: Yes, Bala. Chichang Chuda.
2: Oh, Yaju. Chichang, I'm going to chance this. Naranzo Chongzu Nang, Lugu Niga, Shapsi Yata Chudo. Dovjila Lugu Shira Deng Mindu Sigi. Puchinju Dajangin, Lugu Zhu Marwa.
1: Bala, Tanga Lugu Zhu Zhu Mindu.
2: Mazani, Rang Tsungandi. Da Kanta.
3: Da tsonga di gualia, kis bala ge pulia, gapju shibji nansu. Da tuwa nga ranzu, nengi sang zomdo de ya, geji yawo chen na marwe.
2: Riri, tu xian liag di chue chis marxia.
3: Bala, tis, debi da bala.
4: Ozi, kia san lo yun bai.
2: Yo bala, bala xiu nan.
3: Da tubu jis, ranzu nye liya, tubu du na, pu. 온 부랑게 거의 되게 지내시다.
1: 레삼라. 발라스르 좀 있기리.

0: Po, jingzhi doji.
1: La ba la.
0: Purangi siya tutu di danche na, simgi gi kenta xa ca yong yu da.
1: Ba la giran simzha na mogo. Ta po chiki zho yu na, po mo chiki zho yu na.
0: Jingye la pu po mo kar cho ne, nganzu kimzan di apsu re. Tingzan tangi gyurju goye si jun yabu tingzhi xio re. Purangi xingbe ala gongsi zu je, ngaranzu chongzu di dan, ngaranzu kimzan chubu dagar apsu yo re. Nga dan rang am chunzu ngon ne xe ne, ta cao xe banga nyegi chun sam ma do, lu di sim di yin. Ya, ta nye rizhu yo di su xishu da.
1: Les pa la, di yu.